Malapit na serbisyong pangkalusugan at pagbawas sa gastusing medikal sa mga residenteng mga nasa liblib na lugar. Ito ang mensaheng ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa newly reconstructed Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH at sa FMH Transitional Hospital kaninang umaga sa Guian Eastern Samar. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. si Department of Health Secretary Edwin Mercado at ilang lokal na opisyal ng Eastern Samar. Matapos masira ng bagyong Yolanda ang FAMH noong 2013, pansamantalang itong inilipat habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Doon nagpatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyong medikal kung saan nakapagtala ng 3,078 admissions habang nasa 969 patients ang nakatanggap ng 2.6 million pesos na tulong medikal sa ilalim ng YAKAP program. Sinagot ng PhilHealth ang 2,800 claims na nakakahalaga ng 72.41 million pesos. Agad namang isinagawa ang pagsasaayos ng FAMH gamit ang 858.54 million pesos mula sa Korea International Cooperation Agency, DOH, at lokal na pamahalaan. Ngayon, malapit na itong maging moderno at matatag na paggamutan na inaasang magbubukas sa publiko sa susunod na buwan. Oras na makumpleto ang mga permit at accreditation nito. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na pinapalawak ang iba't ibang programang pangkalusugan pamahalaan, kabilang ang zero balance billing na umabot na sa 3.57 million patients na natulungan na may kabuuang 95.84 billion pesos na hospital bills. Sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIPIP, umabot na sa 1.71 million pesos or patients rather ang natulungan ng pamahalaan. Nakapagbigay na rin ng libreng gamot sa aabot sa higit 1 milyong pasyente sa pamamagitan ng 3,215 facilities sa ilalim ng guaranteed and accessible medications for outpatients treatment o gamot program. Umabot na rin sa 2,279 na gamot ang VAT exempt. Binigyan din ng Pangulo na layunin ng mga programang ito ng pamahalaan na gawing mas abot-kaya, dekalidad at accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Upang mas maraming sakahan ang maging produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng pamahalaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalawak ng mga bagong irrigation service areas sa ilalim ng Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA sa susunod na taon. Aabot sa 30.44 billion pesos ang inilaan ng DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon para sa Irrigation Services Program ng NIA. Target nito makadevelop ng 11,153 hectares ng mga bagong irrigation service areas ng NIA sa pangunguna naman ni Administrator Eddie Guillen. Bahagi ng layunin ng irigasyon ang pagtaas ng produktibo o produkto sa agrikultura at pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga panganib dulot ng climate change, kabilang na ang El Nino. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang mga alternatibong solusyon tulad ng solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain at pagpapataas ng farm productivity. Ipinapakita rin ito ang matibay na pangako ng Pangulo sa sektor ng agrikultura sa kabila ng lahat ng hamong dulot ng climate change.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang katanungan mula kay Genesee Madamba ng Bombo Radio Lawag.
2: Thank you so much po, and good morning, Yusek.
0: Good morning.
2: And good morning po sa inyong lahat. Genesee Madamba po from Bombo Radio Lawag po.
0: Pwede ka naman pong umupo. Okay lang po.
2: Okay po. My first question po, Yusek. Since there is a petition for certiorari to the Supreme Court na po regarding the decision of the senator judges regarding po sa voting threshold, so if the court will decide, will the Malacanang po respect their decision, Yusek?
0: Unang-una po, sa petition for certiorari na isinampa sa Supreme Court, hindi naman po party ang Malacanang. Ang ehekutibo ay hindi party sa kaso. So, kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon. At magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
2: Thank you so much, Yusek. And my second question po is, some senators have accused the administrations of having some interest in the outcome of the impeachment case. So, what concrete assurance can Malacanang give the public that the palace is not influencing the senator charge, Yusek?
0: I just want to be clarified. Is it really accusing? No, I want to, so that I can answer intelligently. Una, may I know sino-sino yung mga senador?
2: Yes, for you, like, may mga sa impeachment trial, yes. Kasi there are senators na...
0: Like,
2: can I just...
0: Sure.
2: Yes, like for example, ang si Senator Alan Peter Cayetano, okay. Senator Robin, na may mga question regarding po sa...
0: So, masasabi ba natin na si Senator Alan Cayetano ay... categorically inaakusahan ang Pangulo o ang ehekutibo na nakikialam sa anong nagiging desisyon ng Senado? Meron bang ganung tema? Okay. Doon sa mga nag-aakusa, kaya gusto ko malaman kung ano yung pinaka-wordings or words na ginamit nila. Dahil ang salitang pag-aakusa, kung sila'y nag-aakusa, sino man sila, hindi ba dapat sa kanila muna manggaling kung bakit sila nag-aakusa? Hindi sa parte ng Pangulo o sa parte ng administrasyon magsasabi na hindi nakikialam. Dapat nila munang patunayan kung totoong nakikialam. Dahil kung ito ay haka-haka lang nila, ginagawa lamang nila itong intriga, binibigyan lamang ng negatibong impresyon ang Pangulo, ang administrasyon, hindi po ito dapat sinasagot. Sila dapat muna ang sumagot sa aking tanong. Ako na magtatanong sa kanila. Kung sino man po kayong mga senador na nag-aakusa sa Pangulo at sa Malacanang as administrasyon na nakikialam ang Pangulo sa anumang magiging outcome o magiging resulta ng papapasya ng Senado, patunayan niyo po muna yan bago po kayo magsalita. Dahil hindi po namin maaaring sabihin hindi kami nakikialam o kami nakikialam kung wala kayong ipapakitang ebidensya.
1: Sunod na katanungan mula kay Jasper Dawang ng Daily Tribune.
3: Yusek, good morning, Yusek. Yusek, how is the government moving to ease the budgets on the price of gasolines as it's already affecting the economy po?
0: Yes, hindi natin ito maikatatwa. Hindi natin ito mapasisinungalingan na tumataas ang presyo ng krudo at kaakibat ito, may domino effect ito na maaari rin na magdulot ng pagtaas ng ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo. Hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo. Ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo ay tuloy-tuloy. So ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply. Pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan. Although, hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong krisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero syempre marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit papaano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely alam niyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at saka sa LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
3: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
0: So po, ikukumpara natin 2022, today, 2026. So nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimiti, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang pong sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay napanggal na po sa Financial Action Task Force Gray Area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gera, kundi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes na parte ng Pilipinas. Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang Tawi-Tawi at sa kaduluduluhan ng Tawi-Tawi na abot ng Pilipinas, anais ang Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero ang numero, kahit sabihin natin ilang man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
1: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawang.
4: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs po?
0: Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga, naabot na po nga natin ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So, ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
4: Pangalawang question po, yung iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
0: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan ang ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mga isda. Dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export. At ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
4: Thank you po.
1: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawang.
5: Hello, Apo Yusek.
0: Yes, good morning.
5: Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill number 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ng mga social media platforms dito po sa bansa?
0: Napag-uusapan po yan dahil kamakailan lamang ay nagkaroon po ng pagpupulong, September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang inosenteng kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya. Pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali? Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan. Na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang gagaling ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas o naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyonan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaaring may mga apektuhan mga negosyante, maaaring may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyunan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, mga tulad ng mga groomers, dapat ang puso at isipan nila ay ready. Alam nila kung sila ba ay nabibiktima na, nabibrainwash nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin ko ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
5: Susugan ko lang po ng konti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo, Jusek.
0: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balanse ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag nga ang bilis. Digital. Diba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo na inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahala natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay bibigyan natin ng proteksyon. Proteksyon mula sa groomers, proteksyon mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
1: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Billionario News Channel.
6: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng palasyo sa kapapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
0: Kay Pangulo nagsimula. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito na po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong at marami na ring nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung ano man po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang imbestigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
6: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri-region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
0: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man to ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas. Hindi dapat ito makurakot ng sinumang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
1: Sunod na tanong mula kay Leilani Adriano ng Philippine News Agency.
7: Good morning, you sir. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SE elections.
0: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
7: So, is it final?
0: Pinirmahan na po ng Pangulo.
7: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our republic?
0: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
7: Thank you, Yusek. Well said.
1: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
8: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
0: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbaha sa NLEX, nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo personally sa akin, dapat na mahandaan natin ang mga Pilipino. Dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, bumabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ang problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan, pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang issue sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo Tamaan na po, baka may tamaan dyan. Yan nagpapatay ng mga kondominium. Mga instruktura, mga structure. Na kahit na ito ay creek or daanan or lagusan ng tubig, tinatambakan ng lupa. At doon nagpapatayo ng building. Pag tinakpan po nyo yan, wala po talaga nga agusan ng tubig. At kita po ito sa Metro Manila. So ang solusyon po sa ngayon, hindi naman po lahat mababaklas ang building na nakatayo na, ay magkaroon po ng catchment. Kung saan maiipon yung tubig ulan, pero ang sabi ng Pangulo, nung ito ay pinirpo sa kanya, ang MMDA po ay nag-start na. Hindi dapat masayang yung tubig ulan na maaaring naipon dahil may panahon po na may super El Nino tayo nararanasan. So kung ano man yung tubig na sana ay maiipon, ay magagamit natin sa tamang panahon. So marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget, ang administrasyon, para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kung hindi, bago mangyari ito, ay prepared tayo, at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
1: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
9: Good afternoon. Good morning po as Yusek. We are now po in the digital era, and we all know that fake news, misinformation, and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw, at napapanahon, at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
0: On our part, ganun po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news. At ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampa ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali kahit alam na ang katotohanan para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang i-define kung anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media at mga responsabling vloggers, at nasa SOCMED, ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat kung mismo sa mainstream media rin, nakitang may isang fake news, pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators. Na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyonan para matigil na po ang fake news. Kasi ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So wag natin po itong hayaan. So pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon. Sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
1: Okay po. Yusik Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon. Mula kay Raymond Datsor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng alegasyong Ghost Internet Project at iba pang questionable government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyag na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
0: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito, dahil ang nais po ng Pangulo, katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga

0: ama ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
1: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba o may planong investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
0: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
1: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure, at social services?
0: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo rito ng El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong irigasyon, kung paano dapat masolusyonan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon. At kung ano naman ang dapat itanim kapag katagulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
1: Isa pa pong katanungan mula kay Arvid Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
0: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakarating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye kapag ilulungsad na lang po.
1: Okay po. Ang huling katanungan nyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
2: So, Yusek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko?
0: Pagbabago? Wala naman kailangan pagbabago. Ang kailangan po natin ay mas maging progresibo. Progresibo in what way? Katulad na ating sinabi, ang pagtutulungan, lahat, local, mainstream, vloggers, PCO, Malacanang, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa dahil lumalala na po ang fake news. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interest ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated,

0: Estimated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. Lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin nyo na kung hindi ang mga, kilatisin nyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
1: Yun na po muling katanungan. Balik sa iyo po, Jessica Clearcast.
0: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Catbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Partikular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen, kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng kitchen hub. Pagkatapos ito, inaasahang dadaan ng Pangulo sa Catbalogan 3 Central Elementary School kasama si Deputy Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID Registration at Member Data Updating, Medical Check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lucban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taong bayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy ti panagpaningga, ti press briefing tayo, na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay ayaten ka. Maraming salamat.